0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Proud.
5: Sherifer tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM glucan. CM glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM glucan.
7: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Proud!
5: Sherifer tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Proud!
5: Sherifer tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ilang taon na po siya?
10: Panirod na po.
11: Good job, Mommy!
5: Sherifer tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM every day. 66 sa nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM glucan. CM glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM glucan.
7: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ilang taon na po siya?
10: Panirod na po.
11: Good job, Mommy!
5: Sherifer tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM every day. 66 sa nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ilang taon na po siya?
2: 1 year old na po.
3: Good job, Mommy!
4: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buti pa si ate!
4: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ilang taon na po siya?
2: 1 year old na po.
3: Good job, Mommy!
4: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM glucan. CM glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM glucan.
2: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
7: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
8: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
9: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ilang taon na po siya?
11: 1 year old na po.
12: Good job, Mommy!
8: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
9: Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Buti pa si ate!
8: Sherifer PGM everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins for teens! Sherifer tangkad sagad!
9: Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ilang taon na po siya?
11: 1 year old na po.
12: Good job, Mommy!
8: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
9: Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Buti pa si ate!
8: Sherifer PGM everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins for teens! Sherifer tangkad sagad!
9: Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
7: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
8: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
9: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ilang taon na po siya?
11: 1 year old na po.
12: Good job, Mommy!
8: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
9: Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Buti pa si ate!
8: Sherifer PGM everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins for teens! Sherifer tangkad sagad!
9: Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
7: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
8: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
9: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax

0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
3: Tangkan mo na pala. Kaka-proud.
5: Sherifer tangkad sagad every day. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ilang taon na po siya?
7: 1 year old na po.
8: Good job, Mommy!
5: Sherifer tangkad sagad every day. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM everyday! 66 nutrients at essential vitamins for teens! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
3: Tangkan mo na pala. Kaka-proud.
5: Sherifer tangkad sagad every day. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sabi ko na nga ba eh.
1: Tangkan mo na pala. I'm proud.
2: Sherifer tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential.
3: Get ready na!
4: Dad!
0: Sinasabi ko na nga ba eh.
1: Tangkan mo na pala. I'm proud.
2: Sherifer tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready na!
4: Dad!
0: Sinasabi ko na nga ba eh.
1: Tangkan mo na pala. I'm proud.
2: Sherifer tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ilang taon na po siya?
6: Panirol na po.
7: Good job, Mommy!
2: Sherifer tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Buti pa si ate!
2: Sherifer PGM everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
5: Ilang taon na po siya?
6: Panirol na po.
7: Good job, Mommy!
2: Sherifer tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Buti pa si ate!
2: Sherifer PGM everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-glucan. CM-glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-glucan.

0: download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
2: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ilang taon na po siya?
4: 1 year old na po.
5: Good job, Mommy!
6: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Buti pa si ate!
6: Sherifer PGM everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ilang taon na po siya?
4: 1 year old na po.
5: Good job, Mommy!
6: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Buti pa si ate!
6: Sherifer PGM everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Get ready na!
9: Dad!
10: Sinasabi ko na nga ba eh.
9: Tangkad mo na pala? Baka proud!
6: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
8: Get ready na!
9: Dad!
10: Sinasabi ko na nga ba eh.
9: Tangkad mo na pala? Baka proud!
6: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ilang taon na po siya?
2: 1 year old na po.
3: Good job, Mommy!
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Buti pa si ate!
4: Sherifer PGM everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Get ready na!
7: Dad!
8: Sinasabi ko na nga ba eh.
9: Tangkad mo na pala? Aka proud!
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad.